Azizan, Azizan. Ito tanana yan, ito tanana yan. Awan ng fandiyan, awan ng fjurn, awan ng fitan, awan ng faturn.

0: ግላስ ትምክ ፋፊ
1: ራንደሰከ ሀሬና አምጣን ዝሬን ዲያ ይፈሚያ ቪት ሚያ አምቢፍት ሚያሬን ይራን ዞት ትጆ ፋንታዘ ምሽክሪሽ ፋ ፊሪኔና ቴል ማናና ቱምፕ ንደራም ዞት ትጆ ሩሲ ኦስትራሊያ አር ማዳጋስካር ናውን ማዳጋስካር አንተ ፊት ሳምዶ ካራዛንታኖ ሰጥቲ አምቦላ ጽፋኒት ሳኪቱዋ ni ulu na eto aratsifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba mifisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny giasy misy any ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny oavy mity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho andrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Filho VIP, varte a vuxar e a ver tivo e tinho e fui peno. Daí tu não fui ver o manai a cham ni buana te tombo no tanda, me varte a vuxar, tu não varte a juca te fui peno. Daí ainda se mangue meia sim chaki, da fiava não faz a cana nais an, mas tu não engrai chaka rasa, ni sangue que não tô bili, a mga rab da olhab, caneta já exan, da tena mi chefe nem fiena nai a tu lang nai. Satia ia izava né da tukun wazan to bilitan na riva mfarcha da ulnga ngalan to kucha na ituri da sia zan nun falakan na ishikaraza le tanfa za kala iu da avid naizan garabaraka ko ituri telo riva famaruta na entun teo tan kam ngisha tau isha taua da silaf nai da nazes nai dimanzato nje dimanzato zan ku da mbula silaf satia un to bile maruta na ena sishi da ulom tana na etu si videniu satia shamana na futura ni abuno. Andeha mangan zurni yang alang jai ngangem telur ribu shananju, cai marari mangi, dah futezan mit bukan cang, lang areten dah sisem naik kiani, angat lang naik dan kriza, sisi sisi tuklan jerai kiai.
2: Dasmas mevelang, dasmas.
1: Dasmas mevelang agak dah, dengan naik tun zani, dan sekarang menareu tun jauh fazakanam bunyap dawol ngangi ab, nangko minam naik tun distrik asistam bunyap dawol ngangi, bay suzuve nala em jai aba, mizali naik tun teram zali, dan fafatesha nang sisi sisi naik tun kiai, dan shalom sekarang fatangan naik, nshangan naik zan mang mizada, nfropai ngan bama muze naik tiang nfropai ngan, cacia dah dima pukus mang nfropai ngan, dan zazan dah shal demain nfropai ngan, dan ya kacok nfropai ngan zada tel zat nfropai ngan, dah si vovid naik uzan je nfropai ngan raik zan depas vovid nai, daí é bem zan zan chega da tena magen tiranga se isabe uaza me faranai racha ngati ambulam tui tui tiki ah da wara chega ngati me faranai tui na ufa polícia se cada e zan taranga nai aboko
0: shota tumbukula shota tumbukvav.